benana huye fe na pense na bobolo bati se di mpa na huye fe otente ne tsaka ka bise ba wa na huye fe teche beti sa pe tense na huye fe ema ba ku mema na mose megwa tabi ema ba ku mema na mose megwa tabi ema ba ku mema na ema ba ku mema na ema ba ku mema na mose megwa tabi ema ba ku mema na mose megwa tabi ema ba ku mema na mose megwa tabi ema ba ku mema na ema ba ku mema na ema ba ku mema na mose megwa tabi ema ba ku mema na mose megwa tabi ema ba ku mema na mose megwa tabi ema ba ku mema na ema ba ku mema na ema ba ku mema na mose megwa Tabi, a mother could remember the Mosimibo, Tabi, a mother could remember the Mosimibo, Tabi, a mother could remember the Mosimibo, Tabi.